gimme yo oh, oh, gimme yo oh, yo oh. Mara ye kala o kala, se o vaso o ma jaka, pronto pi passa na, o wa e pulo panida.